buy ñew du taggo buy jël du taggo amu ciam mbay ciaga fatim goni brimak mak ma sa politique bi kri armiyat mi brim armiyat ma mañ ko ba arm sala